kita meba ewie me kasa kirew tie ericha meba mi kuta medu anam me represa ne hunam nyuma pia da city menye meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodite si ajumi nafa satra wakene na subabi a wo mu bia je agotu ma me metra wakoma ma me ne yini wakoma ni mo esan sama pen ma hini na pen ma ti ajumi ma wane nye nom nsa na emom ti ajumi ma wakoma mu bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea hunya wenya di nyina tie osori anyuma etse sai

Ati, a kofi krama enti ba bia wo bia mi ansoru ewurade. Mi kuna me do. Na nyame nam na humo broso. Na samren. Wadi awadi ai da hukira wadi em. Wo Kristo, nyame ye je nyame obanyam so so. Kofi krama enti ba bia wo bia mi ansoru ewurade.

kwaji adro di kun ya na wenyu ntune no wonyame atemu opaso wonyame me se na temu opaso me ni ba yenyu ma wontumi nyanyu kira se wo sho se di ye di tele ba kom maram so atosene no eh won kwa won na ni yesu na won abo nyame na di atena ho na di pone na brebi baba every time but the naba me se won ni wo so sell Yama say yababe ya tuma na me yafo ha ya crazy free baby ni yaba ya kaba bi ya sa na ya tuno no abadam ama Christ ni ame pesa ni kacho nyina le sa na ka yesa sa from wa sa be don brabia tomo brabia tomo me kacha o sa se ka fodi nyina e ponwia na ma ko oba pray for ma ko sesa in tebu nasi emun tefre emun kakafre na me me mai ene me kuru aba beti ya me katra de sa dia ya tafo we ni da so sa a basa pifa media sa ya tafo so a wo wo be sa pifa muda wa sa tire be fre de wo di pe tire now so I wrap ya tire to and the men jira wo ho oni a wo da ji wo da hospital a ya sa I was stressed. You

Kwame na miyesom mi baza mi wona mi baza mi jano ayameyo sauni tiyanju mi na tumi bini udia siya sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu sa tumi ni yesu mwenja mpani shoko sa wun tiyanju mi na nchichi wabi koswa yesu kista wakini jaya ura nyumi ni mu nyumi ni mu tumi ni mpani shoko mi baza mi siyano malayika base ayandala ma desi nyami kesa katoli yandala osori ya fye nyami mi baza

tie nwom yi fa ne wonam wurati na yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan kan chen se chide ke edema yule yame ya wurade sa me fa wurade chachiro sa me manusu sa me nyane de ah

mitumeni hembe kumni fa akwenya toye na mo biemru ho mano heja meni hesu no onyame kuwa me na usha meni monyamu na se ne oyemi seya o papa because on gutou tini.

Emra bidruye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanchen wo sresra bia oni frani ni ya frani batin na sa ni frani no no osa tin kwanchen na wo sresra dia no na ni panim se obetna ho akwawie ya na emra bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hwe mobo na jesus jeno etin ani mani frani no osa ba se sign I want to be a fool from me. Nipa ni bi hunu no mo ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano ten kwan chen sa sresrade no le bi se ayo no e bi su ka se eni wono na o jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na hun se wo so agye bi aye nchechire ye aye amane ye eda wo babra bo so no Ready, best son, we'll bet you were free.

sobra for me kanya mi dane ho asem ho akere wa wana esu oja na kon so no ne atamfo na e no mu tifiro mu didi atem no sa atamfo we mu ne de yem ye ne ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo nya me jane kon mu sira ba mu amo ba bi bi o mo ashiamu no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no.

0: wadin sa wa men pai bo mu a ai sa ma wadin sa wadin a biba sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ebrade kura me go woni fam bi sa wa sam se ti wadin sa ko so funtum dadiem na wo chan ni we na chi no o fata wo kristo wa ni anti ebrade anada yam pai bo nyina ne se o mama ye yoko dro ho ho ebrade ma ye yoko dro ho ho to me, I'm fucked up with him. Oh, Jesus. Amen.
1: May you try one.

Awurade wo wanya wo dey awurade fo oh Jesus many a tie must se woman a dey kind no say na e ka Jacob ko na obari mabi ne no baba tentam di go true and tie Tranisi oja na yere na dapadie nyina ho otan awuladie ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na daneswa enye dini ya na yedimpa aye nsisie ni na dadi ti woni awulade kwatentam na tranisi otan ni mono awuladie nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel to nyame ba enada ewutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa saudin na won den

yenye bi no aw adume free suru ni ti o adu so oh fi e fi ni suru amaye aya ko sukuru yenye bi o em se wa antima si

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ne se ha ni owure

baby, na ya suri chamo. Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Na ya su be sad, one say. Moji ni sa metu mi aye wehi. Amu buwa ni se ani owure. Ye jidi o se ube tu mi aye. En aye su tine ni sa. Ode ka omwe ni chira wansa. Ha! Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa no huna dia amunu muwa. Hey, adia chisumpo.

bon a yon hon sen chene. Yon funu a e mwa tunu e bwe. On yon kompon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi yonu e bwe. E juma samna aya den no nyame wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese yon ni yano obet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu ongu. Bastan de broke ayama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any friend for me no be by the channel amutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobua ne se ha ni owure.